Isone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha. Iane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.

isabatha mina esami siyangisinda oh siyangisinda nkosi oh ngimswile umhlabeleli ehlabeleli